sanka se mu se meta to cha nyu me be so me ka to se wo awadi nya wo ma watam fu da se wo ni mu nyanko poi ha me se awadi nya wo ha me fa my worship wo so asi wo bi nkran se wa nim